0: lọpọ igba awon eyan ke mo bi data won se man tete jotan emi gẹgẹ bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
1: yee mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mo kini eko ojumo asiko si ana. Iroyin ni kutu aire lati le se Adaba 88.9 FM akure. Saju egbo awon koko to wa ninu iroyin ohun. Awon eniyan ile oluji oke gboyin awon iranlowo eleyi ti sejoba re Bola Tinubu nse lawo ajo tech fund se alakale ofin tuntun fun ilana pinpin owo jade won isire todun 2027 orile de America kenu fifofin de awon eniyan ti we irin ajo won takoko re ti dopin iroyan re lekun rere awon olugbe ijoba ibile ile oluji okegbo iyen ni ipinle ondo oni won ti gburin fun ajo to npero soko lese koko fun tinubu gmt lori eto ilera ofe jige asiwaju ti won gbe kale eleyi ti minister tori soro abenu nile yi olobomi tun ji ojo to sagbatelu e won je ko di mimo wi pe eto na nlo wa lakoko to ye isiketa eto ohun ti won gbe lo si ilu ile oluji ona ni opolopo awon eniyan ti ko din ni igba niye ti jade lati janfani eto ilera ofe biba awon dokita onimo isegun yibo soro itoju fifun won logun ayewo oju be si ni won fun awon eyan kan ni oro bi pe bo ba di akoko kan won yo se ise abe fun oju won opolopo awon ti won janfani eto na bi akinwale akinduye gbe ati openi yiboye pelu awon mi ti won po niye oni won gbori yin gidigidi fun eto na won si je ko di mimo wi pe eto ohun oni yo se anfani nlala fun won papa julo awon ti won rowo ori lati gba eto ilera to nitumo ni lewosan oludije kan fun apere olusupare ti supare akoko nijoba ibile iwo orun gusu akoko oni won ti ko wi bayi sowo si gomina loke ayedatiwa lati gbese kuro lori fifowo si omoba adewale fatusi richard gege bi ori ade ilu ohun tutun ninu iwe kan ti won fi lede ni ojo kokandinlogbon osu keje odun ta wa yi ni agbejoro omoba nimashan solomon adelakun tolu babale yero gomina ayedatiwa lati gbese kuro lori afowo si ohun o je ko dimo wi pe ejo ti wa nile ejo eleyi to tako iyan sipo eni ti gomina fe fowo si niwaju ile ejo giga ipinle ondo to wa nilu oka koko babale je ko dimo wi pe ejo ohun o ni won ti sun si ojo ketalelogun osu kesan odun ta wa yi lati le gbo aroye to gbeyin lori oro na lai yo ti ijoba ipinle ondo sile wa je ko dimo wi pe idajo ile ejo to wa nile tele wi pe se ni ki ijoba ko mo fowo si enikeni lori yiyanyan sori apere olusupare ohun en lo se wa nile ejo iwe ipejo ohun lo wa je ko dimo wi pe igbiyanju lati fowo si enikeni oni yo yapere agbara ile ejo ati eto igbejo eleyi to nlo lowo sajo eto idibo sipo gomina to nrubo gurugbo bo nipinle osun ajo eleto idibo le yin lo ti je ko dimo wi pe awon ti kenu eto abo ni tibutoro ati korokondo ipele na lati ri wi pe ofan kankan ofiru na gba alaga ajo eleto idibo le yi ojogbon josh amukutan lo mo si so loju oro na lakoko ipade jese bi re kan pelu awon agbagba ni lo osogbo o je ko dimo wi pe won ti se awofin awon agbegbe kan eleyi to fe dabe ni fe mewu dani won si ti ri wi pe abo to peye ni won ti fi sole sagbegbe na dada ora webe si awon egbe oselu papa julo awon adari egbe oselu lati ri wi pe onikaloku won ba awon eniyan won soro ki won mo se faja gidija kankankan saju lakoko ati leyin idibo na oni iru awon iwa be lo le yapere eto idibo le yi to si le mu ki eto idibo na ko mo lo leso pele tejo ngagbon bakan na lo wara webe sawon ori ade wi pe nse ni konikaloku won ki won kesi awon aralu won lati towo omo won boso tori bi pe enikeni to fin bagbe ofin gbe na no ni ajo tech fund n lo ti kede re wi pe gbogbo awon ile eko to ba ti yowo kuro lori ise eleyi ti ajo tech fund to nawole nile eko won tabi to fi ise na fale o ni won o ni lori ofe lati gba owo iranwo mi fun ise akanse tuntun labe ilana ipinwo won todun 2027 alaga fun ajo tet fund alaga fun igbimo olufokantan ajo tet fund aminu masari lo foro na lede lakoko to nba awon eniyan soro lori eto ipinwo fun ise todun 2027 ati ba won ile eko kan bi won ti se nfi ise akanse won fale o je ko di mimo wi pe opolopo gba oni won ti kowe sawon ile eko to je pe won fi ise akanse ere itajo tet fund na wole ni ile eko ni kaloku won fale wi pe in se ni ki won pari ekiakia bakan na lo je ko di mimo wi pe lodun 2023 la jo mo mo sagbe kale owo kan lati le fi se iranlowo fun awon to je wi pe owo ti won na sori ise won o ti poju iye ti won fun won saju lo oni sibe ise la won ile eko kan si gboran lege pe dadala awon oni pari ise na boya latari iwa ajagurujera laarin awon alase tabi won kan mama lati se be ni masari wa jakodi mimo wi pe awon ile eko toro kan hun ni won ti pase fun o wi pe ise ni ko ni kaloku won lo pari ise akase eleyi to wa lakata awon laarin osu mefa kaka be won ni lori ofe si eto ipinwo eleyi to nbo orilede America lo ti kenu ọran ifofinde awon eniyan to je wipe iwe visa won ti baje ati wipe won si n gbe orilede ohun lona ito iroyin je ko di mimo wipe awon ajo to n bojuto igbokegbodo soke okan orilede ohun n lo ti fi panpo fi mu awon arinrin ajo lopolopo awon papako ofurufu bayi papa julo awon to je wipe iwe irin ajo won akoko re n lo ti pari o si je ko di mimo wipe awon eniyan ti won fi se patipa mo pe ko ni kaloku won mo lo le won to je wipe won si n gborun legi o na ni won ti fi panpo ofe mo bayi ni papa ko ofurufu ti ko din ni mandilogun ni ye lawon bi ose mi lo kan sakoko ta wa yi eto ohun saju n lo gbajumo awon eniyan ti won ti ni konikaloku won mo lo le won sugbon bayi won tun ti kenu re dodo awon eniyan ti je pe akoko iwe visa won n lo ti pari ati bi pe awon ti won kowe lati seduro si orilede ohun tori bi pe visa won ti pari ohun ni won o tun dariye na ajo to n bojuto oro abenu nile America n lo ti wa jere oro na o je ko di mimo wi pe isejoba to wa lode lorilede ohun ohun lo fe mu ki ofin igbokegbodo ko le dan dan dada eyi lo pin royin ni kutu wa fun toni lati le se adaba 88.9 FM akure ayola fatokun lo lotu royin adeboye galani loruko temi mo kiyin ayase loni ani jeun ti o te wa lorun
2: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ba sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadaki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission

olugbọn agbọn mi saye are saje ki ngbọn mo gbọn loni mo gbọn lana emi na ko olodumare lo logbọn nlo loye e ku ojumo oni bi gbogbo te ba wa te tun tin gbọ e la loro tuni oro ebuko o oro egansiko ni mo fi nso fun yin pe bo me ni ba dara ka wi a ni fileke si di ome lomi o aye ije gaba family te ntuto e je ka wawo ebole ni ilu aje dibule e tun wo ki tun tupe pe oro sile e je agbe nkan ti asiwaju tun se wo se nigba kan aimo ye awon eniyan ta jateran ni kolopa rin ni gboro bi an ba nlo awon VIP fere o modun gbaran ati e wa da won to leye ki won o lu olopa momo yato sa won ti ko ye ki won o lu ati waju wa wo gbogbo oro yi pe kilo ti ye ko ti se je olopa to ye ko wa ninu police station ti e ki won o ma sise ti won bi an ba nlo na ti an ba nlu won lo bi an ba hanu lo fan bi moto mi ba nbo won ma lugi mo moto ni moto won ma ko eni ti nlo ni koboko leyin bi olopa ti nse ti e be ni mo po ma se ti e adupe lowo asiwaju to wa fi ofin de won pe ki kaluku pada saye dipo oru awon won won yi won wa yan awon civil defense ni po si en ba mo po ni to fe lo to fe ma tele nka ko lo gba civil defense awon civil defense na tun wa wulu fun ilu aje dubule wa lorilede wa nbi de bi pe gbogbo bi nka alumani le wa wa gbogbo be pata ni won fi won ha si pe ki won ma so be ba si fi nkan so ole o ko lo ni gbogbo ta won ta ni lalumani le nla won ka ba nko lo se golu ti won wa lo ni ka so ni aba won opolopo nkan mi ti won ji ko lo be e si nso pe bol asiwaju osise bo ba tun wa fe sise nko olopolo pipe lo ma bi batumo gaji bo se ba orilede iko lo se wa mo ni nsin yin boro aje wa ti se kura tetele ti gbogbo wa wa kawo gbera bi oko panu mo to debuso ti o le lo mo se olugun mi tun ji ojo to nno ba ro li jinle asiwaju mo po le dibe mu nlo fi gbe si minister interior to fi nje kari gbogbo re mu eyin na e wo bi nkan ti se wa ri bayi e je ka pawopo ka pamopo ni o ka fowo ti asiwaju leyin ka jo se ko n gbogbo ko le baada enikan ki ja wade o onikan ko ni o sa ma lo so gbogbo bi alumani ile wa wa onkan na ko ni o ma lo wa won olopa boya won se dede abi won o se dede civil defense n sise o gbogbo bi ti nkan alumani wa wa pata onolugun mi na po ibe lai moye igba omo yin na kuku ni nilu olodo abi bo se nse ni lo lodo eyin te je baale ebe na te je baale le won lori eyin na e wa woro ko fi sadake fowo sowo po pelu won be ba ri ko loro si eda ti won gbe joba lese ti won fe ma fi ogbon alumokoro iko wa lobe lo be ba muru won ko si ntia da ogbe won sile fun se bi ko lo fojugun oyin ke gbe si waju ijoba ni ko rojo ti e bo ba je bi won o mo ika ni o rojo ikasiko ni o da eje ka jo se o asiwaju oku ise o oku afomo niyan se ma deyin o tori pe an ri po le se niyan se fi o sibe gbe ni ti ba n to lenu gagaga iwo fi won le fun dajo olodumare aye ki yin ni teyan ba se nkan to dara ota won le yan da e la loro ni o tun di ni dede akoko yi kan na lola ka to pa

emi na mo yan odegbe gala ni ni won ba gba tin ba si wa loke pe yi emi o mo yan gbogbo gba ni ori ope oni ku lenu temi gbogbo eyan lolufe eto yi gbogbo eyan lolufe kan ni e ka bo sori eto

0: Mon gbadun adaba.
1: Gbogbo wa na gbadun adaba.
2: O la mu wa fun yin loni o. Be ni. Won ni ilera nko o na ni ogun oro. Alafia lo wa. Ara lo le. La fi nsa sotun, la fi nsa sosi. Edumaro ni ja je ka rogun are o. Ewo toro ba ti doro ejo e ba ngbe wala de niyan o a ni da be gbe loruko Jesu bo te se pe awon kan je be sugbon abegbe o da fun yan to ba tin de ejo e ba ngbe igba to ba ti ya awon eyin o mo sa to ajemeto ilera yi o da lori igbogun ti orisun ibi ti iba tin ja wa gan.

0: awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi
1: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: Won tun bere. Won le salai ma panile rin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
2: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: sogun yi wa ni o ti ma sure o foto le letter lejo ati pe pele kutu ni ka fi se ni kabiyesi wi simply because of the maximum security lojo ni
1: kabiyesi ti lo wa lu si tu wa nki kabiyesi
0: alaye luwa iku baba yeye alase ekeju osa
1: oni ofife
0: kabo si lu oka koko fun ti oka de
1: wi wa yan tu wa lara o
0: kabiyesi o ba sogun yi wa
1: di oluji ti lo wa lu si
0: omo wa mi ni ohun akoko
1: okere le alagada ogun
0: asagbena le doloko doloko ti gbe
1: agbena le ka jibiribi
0: ase yi sabodun o
1: asa won du se mi
2: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, ti e kon sun lo ni.
3: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure. Koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo. Akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 Aba Make Sure. Ko lo tinu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ara danu.
4: Logo lo mo Kuri aba duro to
3: ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re
4: ajo nafdaki fonte lugba
3: o da lagu ara
4: 24/7 Aba Make Sure
3: lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062653
4: oruko money janu omo 24/7 Aba Make Sure
3: gbogbo igba
4: ijawa ija osi
3: always guide me
5: to yi la fin ki gbogbo awon eyan tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
6: e to igbeyawo laye
7: ejowo e duro noja re
8: ki lo sele
7: ki won to so wa po nje o ran ti po sele ri television fun mi fridge nkan ero ofoso ki ise le wa ma fowo ofoso nle en 2026
5: eh ni tuto
7: ka ta so pe o ti ran won abi
5: ta lo ti e so pe mo bodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
8: e mo lo tun je cdk bayi
5: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ofoso ati be be lo
7: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba tin soro ye abi
5: ah lati osu to koja ni mo ti
7: Oluṣọ Agutan eso wa po.
5: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó lo agbára ìtànsán òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn.

0: 08162549991. Hello.
1: Hello.
0: Eka son.
1: Amo pe to.
0: E seun o.
1: Adimbola Folade ni Bullets lati ore.
0: Bullets lati ore.
1: Ti a panika fuju nu woro yen.
0: Hmm.
1: Owe ya baba wa owe ya wa na ni pe mba mo. A ya wa ni ni.
0: Hmm.
1: Toko ba ru t'Olorun mo. O da loko wo, Olorun bi na si.
0: Hmm.
1: Gege bi ru temi e se pe to.
0: E seun, e seun. Mele ja re so. E ja we ni kan si. Labalai. Ija ba ku Olorun la nlo. Hello.
2: Hello.
0: Hello, Ekason.
2: Ekason sa
0: o. Eseun o.
2: E ku ise opolo o.
0: Eseun.
2: Lati owo ni o.
0: Lati ilu owo.
2: Ya Joshua lati ilu owo.
0: Oya ngbo yin.
2: Aha. Ti ari okunrin yen obirin. Obirin ya to obirin o.
0: Hmm.
2: Eh. Obirin to nda loko wa obirin to nda ya loko owo lai da loko owo.
0: Beni, e paro.
2: Obirin be to nda loko owo. To je pe o pawo yen run e ma da loko owo mu inu.
0: Hmm.
2: Oni oni je ku je ni.
0: Hmm.
2: Mu ni oru obirin be obirin be.
0: Hmm.
2: E se o.
0: E se o. Ha. E ja tun sare doke lon na asin pada abo. Ka wa bo si abala ayan. Ayan ti wa nle agbara si wajo ayan lu lara mokin. Ori e wa nbe mu ki e dada.
3: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
4: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lulufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fonte dugba o da lagwara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
0: Ijawa Ijawusi always guide na ni gbogbo yin te ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba micho number o na ni ke mo lanfani ati pe 0916062253 0916062253

Curtis lẹyin ọjọ mẹsan ti won se igbeyawo adajọ ile ejọ ohun lo gbe idajọ na kale lẹyin ti won pari gbogbo igbejọ awuyewuye na na ba ni gbogbo awon eri eleyi ti awon olufisun ton mu wa nlo je otoro isele yi nlo sele ni osu kan odun 2025 gege bi won se ni ise ni obirin lokolaya awon mejeje ohun ti won ese se igbeyawo ti o ti ju bi ojo mesan lo ani se ni oko re ohun lo ba se ku pa olufisun barrister lamido abasoro dinki to je agbejoro ijoba o ba pe awon eleri meta ototo lati fi gbe oro le lese be si le o na ni olujejo agbejoro re ilo na lo gbe the side ajubri o ni oje eleri kan soso igba ton gbe idajo kale onidajo meram sabu oni gbogbo awon eri to wa nwaju e o fi han yi pe looto o na lo se ku pa eni to je oko re ohun o gbona no tutu leyin be nbe royin Daily Post o no gbe jade losan oni oya mo ku nbe ni papapa iroyin ele na re okunrin kan lo ti lo sile iyawo e ti nfe tele lo ba lo ba beje o baje o ti n kawo poyin lojo bayi nile ejo okunrin kan ni odun 35 ti won poko re ni Samuel loni lo ti farahan ni ile ejo magistrate yi to wa ni Ikeja nipinle Eko lori esun wipe yin se ni o lo sile en to je ololufe re tele ti nfe lo si lo ba awon dukia re eyi to di die ni egberun lona otale ni egberin otale legbeta o di mewa yin se ni Samuel ohun ti won so bi tin gbe ina fi esun meta ototo ni won fi kan esun bi ba nkan je tita si agere ati biba awon kan to je ti ololufe re on je olufisun Josephine Ehairi o so fin le ejo wi pe nse ni o wi wa labi ohun ni agbegbe kan to wa pe ni Segun Durojaye close ni Ketu nipinle Eko o gbona no tutu leyin be nbe royin o lohun oje bi esun ti won fi kan sugba adajo ile ejo na Latif owo labi o ti wa gba oniduro e pelu 400,000 naira egberun lona rinwo naira na ba sun ejo o di ojo 25 osu kejo Vanguard onogbe jade losan oni o gbona no tutu leyin be nbe royin oye to je mele na wa to ngbona lalala iroyin eleyi lati ipinle Abia na ni o awon osise leto abo olopa awon ti fi kele ofin gbe gerigeri kan yi se baba lori bo se tin lo irun awon to ba wa si odo re lati ba geri an lo fun ogun kini an bi nse so ola kolohun obo sanu ni ile ise olopa ni ipinle Abia lo ti fi kele ofin gbe okunrin baba kan to je gerigeri ni Umaya lori esun wi pe nse ni o nko awon irun eleyi to je ti awon onibara re ni n ko pamọ ti won si fi lo n fi se etutu ola lẹyin ti awon oise leto abo ti won ni nse ni won ri ape kan eleyi to je ikoko nse ni won ri pelu irun ti won ko sinu e eyi to je pe pelu awon nkan mi eleyi ti won ni won ri ninu ile re gangan baba ohun ti won poko re ni Emeka yin lowo ba lẹyin ti okan lara awon ti won jo n gbe ogbeni Johnson Ikenga ti won ni o lo so fun awon ipe leto abo lopa wi pe afurasi ohun nse lo n dokuku laja mo ohun lásìkò tí wọn fi kélé òfin gbé ọhún làwọn ikọ elétò ààbò náà bá bẹrẹ sí ní wo ilé Emeka ìgbà tí wọn mọ wá ilé ẹ ìkíni tán bá ìkòkòrò gúdú pẹlú irun àwọn èèyàn irun orí àwọn èèyàn àtàwọn nǹkan míì òun náà ni wọn bá ń bẹ náà bá bílẹrì pé wá Emeka bó o lè léèṣe jẹ wọn ní ṣe ni kò lè ṣàlàyé gan lórí ẹ pé kíni tí ń fi ṣe gan kọlọhún ọbọ ṣàánú ni irun onírun nínú kòkò dúdú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune òun ló gbé jáde losan tuni o gbona no tutu leyin be nbe royin.

idola won on lo waye ni agbegbe obo ayegun le ejora ni ijoba ipile Ekiti ni agbegbe ipinle na ile to pala pelu ipinle Ekiti ati ipinle Niger ninu atejade kan latowo akowe royin ninu atejade kan latowo akowe royin si ijoba ipile ohun omoba dada Sunday won se lana ye pe awon iko eso alabo ton ti awon ode ati awon ode ibile ati awon iko eso alabo toro kan ohun ni won se akolu si awon ajinigbe na okan lara awon ti won jigbe ti won do lohun iyen Umaru Muazu ni obo ayegunle se lana ye pe akolu lo waye ni nkan bi ago marun ku iseju meta ko to di wipe awon iko eso alabo da si oro na ti won si ti ri itusile won gba leye osoka Waye o gomina ipinle Yobe Mai Malabu ni lo ti buwo lu itoju awon eniyan ni ipinle ohun to je osise feyinti ati ni ipinle ohun to nti awon ijoba ibile ni ti butoro ipinle ohun gege bi ara kitiyan lati le mu ipenija eleyi to nkoju oro eto ilera awon arugbo to nti awon to ti feyinti ni ipinle ohun ye awon toro kan lo fi oju oro lede ti won si lalaye pe igbese ohun lo je ara kitiyan lati le je ki awon to ti sise feyinti ohun ati awon arugbo ko ma ri itoju eleyi to peye gba ni ipinle na ti ja ni eni ti o je okan lara awon ekan toro kan lori otoro eto ilera ni ipinle ohun lo se lalaye pe gomina lo buwolu eto na loju lati le je ko je bi atileyin fun awon to ku die kaato ati awon ti korowo hori to ti je osise ijoba feyinti ni ipinle na ko wa se lalaye pe gbogbo awon toro kan ni yo ma gba eto ilera ofe lalaye se wi pe won san owo kankan bo ti wile ko ma Nje ebeyin ba se n darapo mo wa iroyin asalere lati le se redio Adaba FM 88.9 Akure ilu Laramokinla wa ta tin gbon Sategun ba ba pada de a e gbo iroyin le okiri abala awon amuludun ati iroyin re daraya e ma yin kuro nbe an pada bo e ku kale

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Guy, we don't talk since you. Ha, click I go do my work, eh? We go continue this talk later.
2: Oh boy, you don't talk. How about? You know the tire.
1: Now the new level be that, oh. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
2: Brotherly, involve me now. Make myself the follow ya like you. Talk until you tire. When you day on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and *2 to start to enjoy from 100 Naira. Low down, talk the go.
3: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
4: mami
3: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
4: hypo ke
3: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pese abo lojojumo pelu hypo
5: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pelu hypo
4: se omo idi ti onje ti won fi ororo mama do se fi dun ti o le gbade rara
6: obe ti o se lọsẹ to kọja yen o dun gan o mo se ranti e
4: abi kilo de ti o fi le gbagbe eran ti ore re din ladi dun
7: ore mi jo aso de eran to dun yen loni
4: ke gan ni idi ti awon ore ma fi lo nsere nile anti kemi
7: mami jale lo sada anti kemi
4: o ko soso lo le je
7: mamadon ni
4: ounje to ba ma dun ati bi ororo lati ma mo ororo mamadon ni mu adun ounje yo fun iwo atawon ololufe re ororo mamadon wa ni gbogbo ile itaja to sumo e lo ororo mamadon loni
8: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo ton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
9: yee mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
8: se mi o so fun e
9: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
8: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju data re
9: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn
3: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
4: mami
3: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
4: hypo ke
3: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pese abo lojojumo pelu hypo
5: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pelu hypo
10: won tun bere ku o le salai ma panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ori la mọlẹbi mi o ti ẹda o ti gbogbo won nife si ni mo nse o na ni ami idanimọ mi ti se maggi native jollof rice itọwo ẹkan lasan aroye kan ko si lẹyin e
11: maggi star ta se latara ẹwa soya alubosa adun chili ati konofuru
10: ounje alẹ ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
11: maggi star yo so gbogbo ounje ta

no we got the kere orin e ka ni folara da kan lo gbe nfo wo wi kon do wo mi jomo owo mure bi oja isan yola imo korire mo si je iyo gbe niyan dele ejo mo gbaladura ko fo weni logun ejo lasiko wa mi si waju.

0: ba ni kole block won le koko eroja to poju lowo ni won fi se
1: ibo la address ni won
0: kogi block industry wa ni aule road katode ele primary school aule akure ondo state ero ibani soro won ni 08060939747 ati 07061177415
1: odo kogi block industry yala aule road akure ise ile mi ti de rorun number kodo do kogi block kala ule legbe le primary school akure le 08060939747 la re kan si 08060939747 ti aa ti tradu medical 08034447184 la re kan si 08034447184 wo yo mo for oniko ba ti se ta ti bina kija eti obola akoko gba kwat mo fowo fe bina kija eti obola akoko gba ohun le no ki ari ka mo fo a oni se ta ti baunja joja sa dodo aba oloye ni ke to bo tesiwaju
2: tatun ta lo po ku oyoku sori 07088778855

0: Onaje Felix Abosede Oluwatoyin Seyi Fives Abosede Oluwatoyin Fagbuji Ayo Oni Keke Lomo Morin Lebe Eyin Ale Eyin De Ni Yojo Okanrin Abale Oni Jemi Kikekete Yin Bi Kekete Gbo Mfo Aku Odun Lasiko Yi Fun Wo Kore O Ki Odun Ilu Re Kan Ba Gbe Si Afefe Bere Lati Asiko Yi Lo Tori Oluka Ku Ti Se Odun Ilu Odun Ibile Ria Ko Te Lo Lisi Sentele Kesa Ba Ola leyin eto ke ba o ya bo ke ba o gbe laruge be lato se ke bo ma din mo olukodun ko ke sodun lolo abi oluke ke mura ti sodun lagbara olon lori eto yin abe ti gbo ati date odun oluko ba ti sumo lasiko yin agbo lori eto le re kan si mo kin dada ka se de fun abire oloro ka ba ro yire oni keke lomo mo ki o dada lebe sare gba card MTN ko mo se faje lato do gami kan ni re o fo kan moro ko bo un lachiri 2863 9818 5715 63937 wa fo mo ti ya apeju 2863 9818 5715 63937 mo ki wo ko je fo wo ku orire le re kan si mo ki daada fo iku asiko ka se de fo a tes waju mo le efe kan lale ye ki mi salaye sugbon fun iya ka wuru wa baun abe ya kojo bo un ba te mo lara un kira re se un ko sele sira re ma salaye lori eto lale wa yo gbo lerun mi fo ibi ka baun la ti un koju abaun la di lerun jo meta ile jo aba ko joye le waro ka ni jo ja loji gure
1: en olohun ba pe lori o en to lohun o ba ni ba yan lo si logun baba wa e mo sakire le dun loye laarin osun

0: yo.
1: Alaafia Tayo, ilera loogun oro. Ma fi owo oyo beke mu oro aya ara re. Gbegbese loju ogan. Gbegbese iwo na wo. O sare si wa, o sare sayin, oro na bayo. So wa pa ailera tin so si pa mara ni, o tun ni gbegbese. Odun mi la tun wo yi. Odun yi tun lo kere kere kere kere kere. Igbese ni ko gbe owo to ba du ni a ti ba bi aso be se ba dani a tun tun ku ni ogbiyanju lo to sugbon o ti rona bayo sugbon won ni ore ti o ba gbe ni bayi ina ni ma gbe alawore ko ni nigba to ti lori ofe lati gbo eto yi ni akoko yi o mo ko ti sori re ni o kira re ku ori re tori pe obo ni sababi o na lo bo lo ba mi oludumare pa kete male ki wona gbe igbese ologba ki wona dara ko mo awon to ti lenu ope ti won ma oju le ja ewe ati egbo ewe nja o egbo si je awon kan wa to wa je pe olodun ti fi asiri e ogbon ba ti da po bi se nje olohun ti fi si won lodo o ti koja apopo lori oro baba ewe nje leda mashiri gbogbo ipinle ondo ati gbogbo awon ilu ipinle to yika ati mo baba ewe nje leda mashiri o toto meta ti won tin da awon eyan lohun to si

0: dieru isepe teu teu la han no la danu babe wenge le da masri no gegbo na talake so baba n soro nipa ka lewe ategbo fi se toju eike ya isan arun atari ara to ba n ba ni falafira bi o fara lo niru wu ona ewe ategbo win ilana ta fi se toju eni turu fe be ba n yo lenu nbe lowo babe wenge le da masri ti o si dupe lodo olohun to n ta lafia pipe ori eni omo agbaye ki mi eni omo jale waku ogu oru wa gban orele bari to fi dori aisan di ori ni won toju lodo won be gele ni won tun ma isan dara dale ti o si ni seru oni to hun mo bakana wa tun ba ni be lohun lori asina je lori ise yewu dada bayan layo tin se te yo si ma ta warawara ise ti eni olodede abi won ti da okuta soja re gbera nle yoju si babe wenge le da masri baba nbe ni ilu ijebuode eso kale ni laptop junction ejere road ile ofshe akoko ta koko kan to ni transformer ni waju ibe ni baba wa telephone 08065745041 tabi 09055609849 babe wenge le da masri agbonje onisegun ibile to moju ewe ategbo bi okan se moju ada
1: fun itoju ara ati ebi adura e pe baba wenje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564.

0: mo so fun lekan wi pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja ni awon agba ni bi koro kondu aye won fi eda sinu igbekun ni ile aye ta wa na ni o won se tun fes da sinu igbekun tan won se tun ma ba eda on re rin inu igbekun to wa lale yi igbekun ailera to tin koju lati jo en olodumare yo tu ole to si da pe pada so gbagbe pe baba ewe nje leda ma shiri na lo so ni gbo wo eto te n gbo yi akanse eto ti baba ewe nje leda ma shiri ni ka ma fi la awon eyan loye ni pe gbogbo ailera to n koju yi o le da fi ayi tegun fi so to ba gbe igbesi ologbon ma fowo yo beke mo oro ayara re gbegbe si ologbon pakiti male na lai na lai na lai lo pariwo na turu nbe nbi kan ko si ba se ri na lai ta ni ri na turu ko si si ba si ri na turu to je pe a tu ni ri na lai nbi kan sugbon to ba wa gbegbe se bo lo se pade na turu to ti wo pe nkan kan na gogo won nkan kan na kon gogo won wole ju wole lo afa ju afa lo oni ma isegun ibile o tu jo ni ma isegun ibile mi lo bo se ye wa si ojura wa lo pe baba ewe nje leda ma sire sori number ti mo pe fun o lekan ko si pa won soro lori oro arakunrin ti mo n ba bo arakunrin yi Olorun ke o si niyawo ai ka mo follow mo won bi mo bi meta o si da oko wo kan na le fun yawo re o da yawo re loko pe ko na ma su yawo re nta so business to na si se na Olorun pe ki o ma ri se nbe tori pe gbaju gbaja bi isale leta tori pe nile Africa mi o tun ni awon iso nbe titun tin taja o fo ko bo lasiri ati oja tin ta lojo ojo kan o na lo di pe arakunrin yi o sun igba ti o fi jile oro ojo keji ese ti wugele mo kilo wa sele kilo de kilo sele kilo de sele kilo de iyawo mi ba na lo ma sele bae ka sa bae ka wo di mo sun lali ana lo n jila aro ojo keji lo di pe ese ti wugele mo iyawo ba ni agbegbe se na ni na ba lo ra orisirisi won fi ra sugbon kaka kewe agbon de ile si ni o ke ma ba lo ni wo na won lo sile ewosan bakan na lo mo se sori o bakan na lo mo se sori sugbon en bo ya olorun ti o gbadua o ma je ki isele kan sele to fi di pe arakunrin yi o wa din to le ma fi ese re meje jirin pada baba ewe nje leda ma shiri je tun juwe address odo won fun olekan si won wa ni oju opopo na bini si ore legbe anko somel omo toso ni ipinle ondo opopo na bini si ore eleda ma shiri fun ailera to nkoju lagu ara ati ebi adua ki wona tun lenu ope lodu ta wa nu eyi ki aye ti e na o le da oya ba npe number won
1: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

0: Eyo ne je ki oro ile aye yi o suyan na ni igbese na le yan ma gbe o ni kan kawo gbera ko ma woran tori pe eda ti ba tin woran iran won ki ran laye eda to ba tin woran ati riran lowo ti o fi ku ninu la lori tin koju anira oro ara ko ri te mo ba bo ki mo ba lo lo ni wona o di pe ko le lo so mo gbogbo awon shop re to ni ko le lo ibe mo iyawo re ni moju to sugbon ojo ojo ka isele kan se to di pe ore re kan lo ba ni ko n pe pe ah arakunrin bo ni mo de shop re won o bo nbe won ni o tojo beta to ti wa mo tun lo lojo kan bakan na ni won o tubo nbe kilo asele o ba salaye fun ore re pe bye bye na lo mo n koju eyin o ba lo yoju sinle eyin ko won gbe igbese igbese ologbon nigba ti won ti ri pe o da pele ti kojo oju lasan won di odo baba tin ba ni be lo tin ba ni se igbiyanju pelu ewe ati egbo baba in to de mi koju na leleyi o ma tojo meta ah won mo kan keji ibe na ni won ti ri pe ore ki soju lasan owo awon agbalaba nbe won ni yawo re nko won ni ko lo pe yawo e wa o pe yawo e lori ago ni ki yawo on wa yoju sun ibe ni aseri ti tu o ni gbegede ti gbina ase yawo lo wa ni di oro ase tori pe iyawo so foko re lojo kini ana pe ko ya on lowo kan ti o ya lowo ko fo on lowo ko fun lowo latari pe oko lawon nkan kan to fe fowo se lo ba wo pe o ra pe oko ohun o tin kowo fun olori lulu kan legbe ogiri to ba ni boya to n ba fi oko ohun sori du boli esan ohun le mo raaye mojutu awon owo e ah obin awon obin kan mo wa to je pe ika ranun ika o na ni won eyin ko yi won gbe igbese adua won si gbe igbese lera fun pelu lile wu ati egbo bi mo tin ba yin soro ara re ti ya daada to si ti pada si shop mo je so fun ona yi pe iwo na gbe igbese ologbon mo kan ma wo aye ara re ni ran gbe igbese ologbon ko mo storo aye ara re fun ilera to n koju gbe igbese ologbon ko joju si baba iwe nje leda masiri ti se bi erin o jeje liri ni oju re pon kokoko to foju re irina daada gbe igbese joju si baba ewe nje eleda masiri ati fun ebi adua lari ti mori bo ko ninu la lori aye ti o je ko rana lo ti o je ko je yan laye number won re je koko juwe odo won fona kin to fon number won won wa ni opopo na Benin si ore legbe anko somil omo tosho nipinle ondo ibe na lo ti lo joju si won olodumare yo si gbadua ti yin na lase olodun olodumare oya je n pe number baba ewe nje eleda masiri fun ko pe baba o si lo yoju si won a tun ma pade ngba mi gbe igbese ologbon oro ori oni dabi eju to koja lori apata ti o si ni pa o di gba kana
1: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda masiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

0: maka.
1: Oh yes sir.
0: Eyin e mu ogun aye.
1: Eyin e mu ogun aye.
0: Ke mu mi ile.
1: Ke mu mi ile.
0: Saare awon ni jakule laye.
1: Saare awon ni jakule laye.
0: Eni maka tadarua.
1: Ebi esi olorun.
0: Eju egbadua yi o.
1: Oh yes sir.
0: So pe eyin e mu ogun aye.
1: Eyin e mu ogun aye.
0: Ti e mu omo mi ile.
1: Ti e mu omo mi ile.
0: Saare awon ni jakule laye.
1: Saare awon ni jakule laye.
0: Eja.
1: Kabiyesu
0: so fe jade ni
1: o ma jade
0: won ti mo won mo be
1: bani bani
0: awon ara bi o ijakule na mo ni be
1: bani so bani o
0: e ma ko
1: yes sir
0: seke seke
1: seke seke
0: e mu ogun aye
1: e mu ogun aye
0: to mu emi atomo mi le
1: to mu emi atomo mi le
0: sari awon ni jakule laye
1: sari awon ni jakule laye
0: Ari ko mi gadi na
1: o ya dide o
0: e ba ko
1: bani o
0: e mu ogun aye
1: e mu ogun aye
0: eyin e mu amu ni ile
1: eyin e mu amu ni ile
0: saari awon alaseti
1: saari awon alaseti
0: eyin e mu amu ni ile
1: eyin e mu amu ni ile
0: saari awon lori buruku
1: saari awon lori buruku
0: eja lara mi
1: eja lara mi
0: eyin e mu amu ni ile
1: eyin e mu amu ni ile
0: saari awon ni gbese
1: saari awon ni gbese
0: so le soro
1: emi soro
0: o de ke
1: emi soro
0: so pe eyin e mu amu ni ile
1: eyin e mu amu ni ile
0: e mu kirimogbe
1: amu ni ile
0: magnet
1: o yes sir
0: abi bego magnet ni to ba ti mu yan amu le ni
1: o yes sir
0: ibi ta mu o si e ju e ke
1: o je soro
0: so ti se ta
1: so se ta o
0: so pe eyin e mu amu ni ile
1: eyin e mu amu ni ile
0: eyin e mu amu ni ile
1: Iduro ilu
0: kimogbe
1: ilu awon idaduro
0: eh
1: kabiyesi olorun o
0: ilu idaduro
1: ilu idaduro ni o
0: oh my god
1: oh yes sir
0: yes sir
1: adani wa yo
0: o mu baba ara ile
1: bani sir
0: gogo ti baba e fe se laye
1: won daduro be ni o
0: igba kan bi won na si be
1: bani sir
0: gogo to ti fe se se won daduro bayi
1: won daduro
0: ma duro ojo ori re
1: kabiyesi olorun o
0: ojo ori re
1: eh
0: o ma ti nle ti baba re ba
1: o ti lo
0: ti baba re ba
1: oh yes sir
0: to le se nore re laye
1: abiyesi o
0: oju ti ojo ta bi o saye
1: ti o ti o
0: oju ti ojo ta so e loruko
1: o ti o
0: oju ti pastor to wa so e loruko
1: ani ba ni sir
0: nitori wigbe
1: abiyesi olorun
0: iwa saye re
1: oh yes sir
0: asan ni
1: asan lo ma jase
0: eh
1: abiyesi olorun o
0: ki le yan wa si laye
1: yes
0: nigba ti o le gbe ore re se
1: o le gbe ore re se
0: oga
1: abiyesi o
0: oju ore lo nwo o
1: bani sir
0: ko to le je
1: ko to le ru ko je
0: o oju aburo
1: bani sir
0: ore atun fun e lasowo
1: ah
0: aburo atun fun e lasowo
1: atun fun e lasowo
0: nkan si o
1: anybody mi awo yi
0: wo bi
1: abiyesi o
0: ibi ilu idaduro ti won bi o sinu
1: dani wa yo
0: mo gbe won oluwa jehova ni lode bari tan bi o si
1: yesu
0: lode bari tan di omo
1: aye aye olorun o
0: oh lo de bari.
1: Oh yes sir.
0: Ilu idaduo.
1: Bani bani.
0: Ilu ogun.
1: Oh yes sir.
0: Ilu ijakule.
1: Bani o.
0: Ilu igbagbe.
1: Ah o.
0: Mo kade.
1: Oruko Jesu.
0: Ani samida.
1: Oruko Jesu.
0: Oya jare. Ah
2: Jesu.
0: Iru ami wore o.
1: Apiasio.
0: Oya jare.
1: Oruko Jesu.
0: Oku eru to tin fogo seru.
1: Oruko Jesu.
0: O ya jade.
1: Amen.
0: Mo kende ni o. O ya jade.
1: Amen.
0: E ma gbo.
1: Kabiyesi o.
0: E mu to mu mi la si Jibiti ile wa.
1: Mu to mu mi la si Jibiti ile wa.
0: Oh my God.
1: Kabiyesi Olorun o.
0: E mu aye.
1: E mu aye.
0: To mu mi le.
1: To mu mi le.
0: Si Jibiti ile wa.
1: Si Jibiti ile wa.
0: E ja lara mi.
1: E ja lara mi.
0: Gbogbo ile lo ni Jibiti o. Gbogbo ile lo loku eru o.
1: Bẹni o.
0: Ni won ni oku eru.
1: Gbogbo ile ni o.
0: Ni won ni farao.
1: Bẹni sa.
0: Ti dari oku eru.
1: Idile kankan.
0: Idile kankan ni o.
1: Bẹni sa.
0: Oni nti e.
1: Mo
0: ni lagole mi.
1: Bẹni sa.
0: Ojo ti mo bo nbe.
1: Jesu.
0: Laye mi ja gbangba.
1: Jesu.
0: Eyi wo le fe bo nbe. Ejo eja nke.
1: Yes sir.
0: Oga.
1: Yes sir.
0: Oga.
1: Papa mi o.
0: O le ma ba lo bayi.
1: Rara o, rara o.
0: Aye re ju bayi.
1: O ju ba lo sir.
0: Farabale ko gbo mi.
1: O je gbo o.
0: Aye nbe ni ogbe ewo.
1: Bẹni sir. Bẹni.
0: Aye nbe loku eru.
1: Ah o.
0: Yes sir.
1: Oh yes sir.
0: Awon tin be loku eru.
1: Bẹni sir.
0: Atawon tin be logbe ewo.
1: Ah o.
0: Won sera won.
1: Won sera won o.
0: Todi awon tin be logbe ewo
1: yen. Yes sir.
0: Won ku awon na lo roko.
1: Bẹni o.
0: Ami be ko.
1: Bẹni sir.
0: Awon tin be loku eru yen.
1: Oh yes sir.
0: Won de won mo be na ni.
1: Ah o.
0: Inu ẹ̀wọ̀n mọ jẹ́ èèyàn tó wà.
1: Oruko Jesu.
0: Inú ẹ̀wọ̀n máa ṣẹrú ẹgbẹ́ tó wà.
1: Oruko Jesu.
0: Ìwọ tó sàmì mẹ́ta.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Pẹ̀lú ìfòsókè mẹ́ta.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ó yẹ jáde mẹ́.
1: Amẹ́.
0: Ọ̀gá.
1: Ó yẹ sọ.
0: Aṣọ ẹrú tí mo wọ̀ lọ́rùn ọ̀rẹ́ yìí.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Ó yẹ kó yẹ dẹ.
1: Amẹ́.
0: Máyì kẹ́dà bàlú fanita hìí.

0: kojo olugodo
1: ise owo awon ara bi tin somo olugodo omo olopo ni
0: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
0: le lowo
1: alhaji agba baba la no spiritual
0: okunrin dandan
1: eyike iya isan ara
0: o sese bere tabi olojo pipe
1: mi sanfe
0: asiri bibo
1: ijonu ebi awon agba
0: baba la nu kaju e
1: ijonu agba
0: ko senti oye ko ni lowo
1: contractors oloselu
0: n lo fun interview
1: ijonu agba lu koja be
0: awon kan ba di alhaji agba
1: lo tori adi tun ti yo
0: oja re otani
1: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
0: atude asina
1: o ya lodo eni ti alafiran
0: e ma pade baba laanu alhaji agba
1: lojojo wednesday
0: thursday ati friday ni lu akun
1: en la fe joshon
0: folo kada pe
1: ile baba laanu
0: idi mango loki ogba lo lo
1: saturday and sunday
0: le ri baba laanu
1: ni na god plaza opposite alafia hotel
0: lojojo
1: monday and tuesday
0: e ri baba laanu
1: ni bakusa street
0: opposite ile ya bakusa
1: ilu ore
0: telephone
1: 006 397
0: 0829

0: ani ki se bi won se to fi je wi pe bi won tin se won o jejeje won sona ni lotun lo si won tiraka lapatun lapasi sugbon itiraka won laye nbi o nja si pabo ni nitori wi pe awon tin be leyin ti won tun o je ki gbese aye won o duro regerege leyun lo se be to fa ki lo fa ju be ju awon odun niyan ile tin be nle aye opo lo je pe itamo baba ati ya enigba kan ana ti won ti da lara nle san fin ke lori e loni amo ko wa sibo ti je laye nbi olohun oba mi muso wa awon edakun ile to fun ni mo to fun loye to fun ni lakaye o fi won saye bi kan wi pe awon lagbaja ta medo ni ka se be ke ko rere ke lori ba to ba di wi pe ona di gaga di gaga tona ola ni gbese aye ko wa tonton ba wa se be to to won lo igbese aye yo wa se be yo ni tumo gba latara iran lowo olohun oba mi ni eto aye le na le to te ngo ite ba gbagbe nibi ta laji agba baba laanu agba mimo le ti fitewete gbo se tu sile fomo niyan ba ke so gajugo to ba ti ni bon liwo baba ni se ni bi won gbe sode ko to di pe won te waju eje nse be eje fi number laji agba baba laanu agba mimo le ti fitewete gbo se tu sile fomo ni eje fi yun lede nitori oju opo te to dodo baba niyan number baba re 00603 970829 00639 970829 boya le mo pe orire ta n soro balaye yi orire ki wa lofe eyan ma sise torire ni o ninu sise torire lo ni ke eyan ma fi ara ele laye nbi ko ma fi ara re fota yo lori ise to n se lori ilera ara re to ba wa se be to jara mose e tun nisimi igbeyanju ke le tayo ni nitori igbese aye awo mo niyan laye nbi eleyun se be o gba igbeyanju se kuku mo pe igbe aye irorun ni foko eni balẹ laye nbi be dogun arun atesan ko ba je ko nitan o wa gbadun aye ti e onitan wo ni fara le ara lile ko fi lo le aye niyan
1: onile agbebo mama rubo
0: sebi to ba wa ri be o nko to ba wa se be to nse le se da laye nbi boya arun ata isan ni tabi a ise dede ni gbese aye ti en sise bi erin e jeje liri gege mo ti wile kan ni e te waju oju kan le wa bi adagun omi bi adagun odo e kan sawon ti o moju le je oro ki won ba yin fadura adagun igbese aye ti to ba si se isan ni ewe ate gbuto lohun oba mi dasile aye ki se wasa ki se fun faaji ki se fun decoration ni se bi ogunlogo arun ata isan ni be lago ara omo niyan ewo gan lo se be ton foju yin ri mabo lolo bayi sara yiyun ni ke eyan ma pariwo kori eyan ma pariwo ye aya jijan gbogbo igba kaye o ma lu pepepe ara riro lore kore soju susun ti ni katele se ma kan ni gogogo bi igba ti eyan tesu mole bi igba to tego mole sai rorun sun ti yin ni owo atese ton kuriri ton kuta itai ti bata yo fi bo lese lomi ko ni mo sara gbomo gbona tin ni kori o ma pariwo ye gege mo ti wile kan ni koyi o ma ko yan e le se dede omokun lodo yawo te yo ba ti se dede lodo yawo o le je keyan o so to ni tumo danu nile aye nbi o le je keyan di eni ti o ro mo bi alejo bi ele to nse sege sege arun elesin o mesin keyan mai ti ifeyin lele lowo ale orisirisi ijamba ti ma se yun loju orun ko mai ti fe gbe lele ki won ti de ki won ti ma na nipa ti e ki won ti ma fin le aye e la pe gbogbo e gbogbo e number laji agba baba laanu ni ke kan si number baba na lele yi le kan si 00603 970829 00603 970829 bokiye ku kale moya jowo ebinizan loko mi wa ni ku moro leke amele mero ide kata piloro ti wole asebi na ni mo fin kin o e je dodi keji lona mu pada bo e ku kale
2: o wa lan ka ku bo kole di gi kole di shu shuba to ba fi be mo eyan ti ti aye raye kole ja
3: oja ni mo gbe kale yi ti o se ni bere nti mo nta o ya n ba donjare
4: iya tankete aye n le onbi o n sa loka function n bo lo woja aye o to gba imoran mi o ya lodo alaji agba baba lanu spiritual home o gbona bi elegun sepona o n gan lo na bayo popo awon to fe tatajere n sato eni woko waya eni fe gbomojo a lo be confirm ni ki n sasawo ninu cash po owo aye kuro lara ni
3: sebi ilu akure ni won wa
4: be ni won wa ni di mango oki ogba lojojo Wednesday, Thursday at Friday. So follow Kada in Lafe Junction, Akure, in Luawo, Elokwa, then one in a God Plaza, Rojo Jo Saturday at Sunday, opposite Alafia Hotel, Owo, Monday and Tuesday, Ika Elokwa, the Alajiagba, in Bakusa Street, opposite Ile Yabakusa, Iluare, Alajiagba, Kojabe, Agaga, Yonu Agbalu, Oloshelu Contractor, and Yini Yonu Agbalu Afun, Ujautan, telephone 0806-397-0829.
0: Muki Yeke, Bokpada.
5: Mama
0: go you me call Mama gba ya mi ko ti segbe leyin ti mo ba bo late kan e je n bo si pele keji tori pele meji le to yi ko rora ipele lekini nipa ti alafia laye eda eleyun se be o se koko sugbon riri se laye omo niyan eleyun gbogbon Shamu bo se tin ni se iromo bi ni se iri je rimu ni se lakala lo so ogode ogonu laye tin to so yin dologo ana to so yin de ni eyin ikorinra laarin opo eyan
5: mama fi o ku se mi
0: ogun gbese jije lojojumo tin ni sibe sibe laso meji lori iko be tin je gbese to yi isowo awon bi kan be le to je pe o ro wi pe won loyun ni ikun yo gagele mo won ti ma ki won lotun lo si odun kini kojo odun keji koja odun keta o gbenu lera won won ba pe ki lo nsele e ka sai mo wi pe arun ataisan lo se be to sodo sibe e kan sa won to moju le je oro ki won ba yin wewe ategbo ki won pa yun po kara tu yin gbogbo roti roti keleyin o kokoku o nbe laga ise olohun wo ba mi ni olohun wo ba mi lo dewe ategbo Eje tun wa soro nipa nkankan ki layin loye nkankan wi pe iyeju eda ti ba wa nbe le aye laye nbi o nilo eyonu o tun se be o nilo anu eni tanu ba nbe lara ti e laye nbi ori nkan gidi gba nile aye ni e wari ya loja baba loja ti anu ba nbe lara ti ere atajere ni o ma ta ni di oja taboko wo ti e Etu wa ma gbo mi agbe ti anu ba be lori ti e tin be lara ti e tin be lori ise ti e ere oku e yo ma soji gbini yo ma ta boku aboku ani yo wa ta yo da won egbe won se wo ta anu ba be lori ti e ise nla nla ere nla nla ni o se be ti o ma je ti e iya loja baba loja pelu ere repete ina ajo te fe rin lo si lu ebo yen eni lo anu lori e gbogbo bi ti won ba tin foju kan yin ti won gboro yin ti won gbo ko yin irorun ni o ma ja si fun yin ewe ipo te dun latojo to pe yin anu yo je ko je ti yin gbogbo e gbogbo e number alaji agba baba laanu ni ke se be ke ma kan si number baba re 08063 970829 tonight baba mo kiye ku dede asiko nitori wipe alaji agba baba laanu awon na be nkale fun ti dede asiko ye ki gbogbo olugba atolufe wa ku dede asiko yi o
6: e ku dede akoko ye kale gbogbo eyin olugbo wa lokunrin ni lobinrin ni gbogbo bi te ba tin lanfani lati le ma gbo wa ajinde aro ma je o
0: ami
6: aisan ti ogbogun koni senu kokan wa
0: ami olohun
6: kini awon nkan ti amu wa ni gbogbo igba ta fi sera wa lanfani ta fi funra wa ni dani leko eto na pin sona meji eto ba o la se le ri aye gbe ba o la se le ra aye gbe bo la wa na se le je yan nu aye bo won se le da wa mo ona kanu ele keji ni pe ba o la se le fi alafia ro lo le aye eni bo la se ni ma fa isan lo le aye bo la se ni je foni ku folante ele keji nu sugbon ko to di pe an ba eto na lo si waju aja ko daruko awon bi te ti le ma ri wa awon ojo te ma ba wa pade gbogbo en te ba wa ni lu akure ati gbogbo agbegbe re pata ojo wednesday ojo thursday ojo friday la ma wa ni lu akure gbogbo te ba ti nbo te ba ti de la fe junction e so yu pe odo abalanu le nlo office abalanu awon lokara tin be nibe won o gbe yin wa office wa eyin to ba si pe ona tin je mo ndorodo eyin ma tun pada si la fema edo ni second gate mechanic junction e tun awon lokada nbe na en office babalanu le nlo won o gbe yin dodo wa ojo wednesday ojo thursday ojo friday ojo mete ta la fi ma dawon eyan lo ni lu akure eyin to ba si pe ona tin ilu ore leyin owo leyin wa ojo saturday ojo sunday la fi han teni sawun yan ni lu owo saturday sunday gbogbo bi ki bi teyin ma pe owo lo sun ma yin eyin te wa ni kogi ni eyin te wa ni apa kan edo ni eyin te wa ni apa kan ekiti ni ati gbogbo eyin akoko pata gbogbo teyin ba tin gbo wa te ma po owo lo sun meyin ojo saturday atojo sunday la mo wa ni lu owo te ba ti dowo e so yi pe n lo si Nagor Plaza te ba ti debe ni doju koju ile itura alafia hotel te ba ti debe so pe n bo la yi baba lanu wa ninu complex yi won so bi ta wa fun yin abi number ta tokun n pe fun yin yen a tun tun number na pe feyin te ti lanfani ati ri number na mu saturday sunday la mo wa nbe eyin te ba ra yi wa saturday pe sunday le wa fe wa e tete wa tori pa agun 12 la mo close nbe ni ojo sunday agun 12 le nba de leyin agun 12 o se ke ma ba wa nbe ma jo saturday sunday ni eyin te ba wa wa ni lu ore ati gbogbo agbegbe ore pata ojo monday ojo tuesday le mo ba pade ni lu ore o monday tuesday te ba ti dore so pe n lo si bakusa ko seni ti o ma office abalanu te ba ti wo bakusa pop office abalanu le nlo won toka odo wa si yin ojo monday ojo tuesday eyin to ja si pe ori omi le yin wa eyin te wa ni benin lapa ni benin eyin te wa ni jebu gbo jebu ode eyin te wa ni epe abeyin te wa ni ilu eko te n gbe eto yi te fe ri wa owo ore le yin o ma wa lojo monday atojo tuesday be eyin te ba wa fe pe wa e fe beere nkan kan e ma pe number yi 08063970829 awon nkan ta wa nso funra wa lekan ta leto ipin si meji akoko ni pe bawo la se le raye gbe bo la se le lori aye eni daada eyan dide nle soro ara re ni ki se pe eyan so pe e bolon ti ri mi se bo n lo da mi ko si n to kan olohun o n to ba ri ko ya nbi te gberun eyan ti ya daada tolohun ori won se wa ni wo wa ya buruku lohun wa so pe ohun ri o lo ri ri je lo ni ri mu lo wa lo lohun lohun ri o iwo na dide nle foro ara re ewe egbo ti oluwa da o da fun lilo ni ka pa ile po mi le ko di bayi lohun da fun iwo to ba ja si pe nkan kan dun olokan to ja si pe boya lori ise ni boya oja lo gbe kale ti o se dede boya awon nkan kan lo mo nfa ti ki bo si bi awon akanti ko ma se nkan lase pati ase pati ase pati iwo na dide nle iwo la awon eto yi ba wi dide nle ko si bo ti ule ko je to lomi lara to leje lara to ni ri ti e ninu awon eto yi dide nle ma bo wa olohun o se agbara olohun o se olugba to so pe ewe ategbo tolohun da ati eso e o ni a ma lo ni yo de fi ase re na yo fi si won na ma bo wa ma bora re pa o be la tun wa nso nipa bawo la se le ri alafia lo le aye eni opolopo awon eyan lori sirisi aisan se lo mi o ti e mo oruko aisan tin se aisan si po repete ewe ategbo tolohun da ko to da wa ta fe lo lohun ti koko da won kan yen o ti da ewe o ti da egbo o ti da eran koko to da wa eda toro mo pe ngba to n ba da wa tan a need awon nkan yi lo fi koko da won si waju ki wa lawon nkan ta need e fun gbogbo n to ba ri o ma se da ko si o se ti ko se le ti o si ona abayo re ko se le ti o si ti won fi toju re afe ni to ba ja si pe ko ti ba ti e pade ba baba wa se ni John ti fi n ri be o ku to ku na oluwa si gbele awon kan lowo ti an tun mo nipa e na be iwo na dide nle wojo ta ti n so awon ti an si n dodo wa an dupe ni waju olohun iwo to ba je po ti wa do wa na ri to ku die ka to pada wa ke se jo to debe na ni o lo die die ni o ma lo opolopo awon yan ni nwa ikanju ni nwa mereku ko si mereku ninu toju yo ma lo die die ni aisan ki fi yan lele kan soso ko si ru ngbe ko si ru ogun na o ma ri iya lafia die die ni be na loro gbe si aye eni na eyin e doloro ojiji eyan ma ri ipada die die ni iwo na wa dide nle foro ara re o ma bora re pa ma le gbogbo kin to ba ri o si o ma bo wa e wa agbe teyin na nbe ninu gbo opolopo awon eyan ni anti atoko wa se daada iwo na wo gbo lo o tori nkan kan mu iwo na dide nle iwo na dide nle ma bora re pa iwo na wo won opo agbe ni gbo moto nla ni nkole nla iwo ma so yu pe agbe ni o agbe na ma se daada apo si nkan to wa ti o ni ogbon ti won da si elomi wa njo to tin se gbogbo ntohun ni ninu oko tin se bai ko hun orere kankan ko nberi laye ti e yi kan ma sise danu ni I ma se wahala danu ba doju odun koni ri koko nkankan tori gbese nijo aye ti e iwo na dide le foro ara re o ma bora re pa ba ti se so yi tan wi lotun tan wi losi a le so ju bai lo ke se gbogbo esan na la le ma so lori agbagbe lori ategun iwo dide legun to ba ri omo si omo bo wa number ni kan ma pe lekan si 08063 97 0829 bi number bo ti se ri nu ma pe to ba tin pe to ba ja ti pe lori awon nkan ta nso yi ni in lo nbi wa lere a ma do olohun sugbon le to ba ja si pe a so ti o je mo na odo ti wa ma wule pe wa to ba ti ni nkan so ma flash wa eni to ni nkan so toro gbe si aye e kala toro gbe si aye e je logun toro ati je eyan re jo logun toro alaafia adre ati alaafia je logun oni ko ma pe wa o ke se ma baba mo gbo eto yin ni daddy mo gbe to yin ni be eni ti o nikan se la ni la pe ki se eni ti o nikan se iwo na dide nle foro ara re number ni ko ma pe lekan si 08063 97 0829 ajin daro ma je o
7: ami
6: aisan ti o gbogun koni se gbe yin ololufe wa o
7: ami olohun oba mo kiyin baba e ko hun late kan o

0: Mon badou adaba.
1: Baba kere wa de balẹ kasagua lori itọju ilera ti a le se dede olomo okunrin nikan soso chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe o ti wa so idaku re te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori a le se dede ti nbo ofira idakole arara ti e kosun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya ti nlu pipi pi ma le gbese o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi ti nkan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o fu tu fe teni ki se ti baba kere wa pe mi debe
2: bazo olorun ma jarogun aiso
3: Mo ki onile mo ki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
4: ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street nilu Akure
3: phone number mi 08164122777
5: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki ago re ko le ma kan bi ago ki e sara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti itiri pada si boda asuke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu o saju osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni o gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki capretor ko ma le se bo se se ibi to mi gba wole omi o ni le gba be wole mo capretor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda suke abi won ti e ni aiso ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jede ni bi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
3: Babangana baba kerewa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street Akure
5: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba n se iwo lomo okunrin ninu agbo ara ninu iso ara olomo okunrin nikan ni mo n pe o
3: phone number mi 08164122777
5: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se sun tele gbogbo ru nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi awa ki n se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street Akure
3: Babangana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164122777